0: Siguraduhin ko, imbitahan kita pagka may performance ako next time.
1: Oh, yes. Oh. O di kaya, if I'm in your area, sabi rin kasi ni kasamang Dennis, eh, hindi pa kami nagkakape, kaya magkakape tayo na ano.
0: Limit din yan, yes. Kain. Oh. Kadalasan pag nakikita kami ni Dennis, kasama na dyan yung kakain eh.
1: Kakain.
0: Hindi mo matatanggal sa dugo natin, Pilipino.
1: Oh, correct. Tama yun. Okay. Thank you so much, oh. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay. At thank you to our listeners. Magandang gabi po sa inyong lahat. At hanggang ngayon na lang po. Goodbye for now.

Maraming salamat at pinayagan niyo akong muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso para sa isang edisyon na naman ng ating programang Barangay New Zealand. Halinawa ay nakapagbigay ako ng konting aliw, kasiyahan, impormasyon at naibsan ng

konti ang inyong kalungkutan o inyong paggunita ng ating inang bayan sa pamamagitan po ng ating programang Barangay New Zealand. Tune in again next week, same time, every Thursday at 8 PM dito po sa ating Free FM 89.0 sa FM dial dito po sa Hamilton, Waikato, and webcasting worldwide sa www.freefm.org.nz. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid na yung palaging talagang mahal na mahal ko kayo at love na love ko kayo at gustong-gusto ko itong ginagawa ko, makipag-ugnayan sa inyo sa Impapawid. Greg Rene po dito sa ating programang Barangay New Zealand.